0: Tinggi.
1: Romo.
0: Apa ngir?
1: Kuwi apa, Romo?
0: Kuwi Dewa ngaturno pangabekti.
1: Ngaturaken pangabekti kula, Dewa.
0: Yo, ulun trimo, Dewa Broto.
1: Nggih.

madyaning samudra. Wus manjing onong bengawan Swilu Gonggo. Awit mino kang onong telengi samudra, mongso cupu mane astogino wasono bisa aminggir. Songko bantring mumbul nganti tumeka tepining bengawan. Kaprisan Kyai Panjolo rumaos bingah awit ing kono nganggep